yoke mana sosa ga na ngai na ko beta yo ba be be na koni yo koyo sa ba ele se ko dali zo dali kwa ko yo ba kate ko da ko tuma kashi soki ko dali ko sala kaka ba kamya.